0: contesta de conducci cooperativas o a fecha junileshli na que que ech olchi capin kenza ni halan halan chin na je. Na kaban yo chichiru na yo kishchi kakul pal chiru di kutan anakuan. Ana inch ki apshkush fedekobera di yo kuchikchi kulak sale moe al sale rochoch malak ayala bar. Na kesh taliman na tanaun nap na balik angel di kwanza leben rut. Mare ak yo kishchi ishbanu kishkong akre bahan mare kwankli taklak mare nabalpay li tentona ke banu la eshli kakomon. Li kwankesta li hong hong chi cooperativas o kanat na kate kun li nim la sa ich goles chukere chiru li loklak kutan hain at yo chi sa keu kutko na kapano rahlal na kapan yo chi chiru li kakwa dios li onal li kamatan na shik ere na kutaru to kwan kung kamokak kuchik sa le kiang che ronch beninkil rena le bak re kutok ka ush re sera ik chirish li hong hong chi kangel malak sil baldish chikunili na kabano sa likhalang halang chi kooperativa so ka na kulumak kuchik kunili nimla sa ich kulak chukere chiru li loklak kutang kain gana kanaw tokbar yoke chi kabinkil malak tokbar yo chi kulak ishtiab li pukte si bal esilal anak kwan kulmak li sayich oleg chukere ut na koy beni akwin na kyo chi bek li hongkong chi angel li tenebambil sa lepen li kyo kesh chish beresin kil li kyo kesh chish banun kil li kyo kesh chish simbal rish sa li hongkong chi kooperativa sa li hongkong chi kalepal sa li halang halang chi tenamit ho kanap chisabi sa kachol na ko kwan erikin anak kwan renak toru kakwi chi nalipag renak takakam li hong hong chi esila li hong hong chi nalip sa lekyang kaban rubalak na ka kuchik kultikan kilcharu na kyo ko chi kulak sa lekyang rikin lishten maga malak li sarakik li kaushlak li nalipag li takabano kuchik chiru li kutang anak kwan ang rikin lishten maga li nakulak sa lekyang sa li hong hong chi kooperativa sa barukoy na kiyoken na malebeb li komon eb li teknikos li nakishpan li ochpening malak rinpan li peresin ki li hong hong chi angel erikin la ish li nakishtalimang sa li hong hong chi kooperativa so kanak anak kwan kung nakikere tal yoko chish peresin ki li kuchik li kutan hain yoko chish peresin ki li kuchik li po agapan nakakirita na kumpat na numero di kutan laish na kenaw laish na keril ut na kitil di siya kwin na kumpat na numero kung kung chikutan ni honal di shaman di po akwi shmanak o shkatiya kwi chak rubelak yoko si shberesin kin di shkwapsak di po hain di na ko talimang kwi churu li iloplak chiyap hain di kamatan di nashke li kakwa Diyos aban na ko ini na ko kana kwi di angel na esh na ko di ko kere anak kwan na ko sera ikchat bayak chiri kubela na tribal ni honal ho ho sabar kwi na kapano li angel mana ko tial li honal na kakwa hlat mata kwa humpo mata kwa humshaman mata kwa kwi po o si po kai po kwa kwi po malak li shkialil li ak na ko taliman kwi anak kwan aban karo chik angel li makumpay makwipay malah napal nishpayil lik angel likwan sa lepen laish malah litento taban umang utkokan nishpanong kin malahokan liripal eskana kakwa eskakit hindi nakikeyech ho chi kabinkin sa likungkong chi kooperativas sa eba molam hain akumpay akpil lik angel naban umang nakanaw na nakemang li metseo nakemang li choleh reripal res chola ninkil chichabil li karuli nashpanu li kooperativas li karuli nashtiki aban makwa kakwishtiki wankil tento ban reripal chanru kyochishikut barto kulakandakwan aban tento toshke chika ushlak ho yoko chishke bal maho shkakwil kyochishik li honan anankwan li loklapo hunko maho kanakwi reripal li shpanunkil li hunko chikanakwil utwinka chanru takapano rin at takahuntat eti. Chanru takapano rin at takatuku. Kui anak kwan na shkataw li shkwaksha klipo malah na piyoko chish beresingkil anak kwan ak ten torah ten manash katawsh teram hun tasandi angeli nashpan ka cooperativa ni nashpan din cooperativa la yin manash la cooperativa la asli kuman di kyo kachke wala chkochi rabin kachke apshkush khali coopera anakon di kyo chikulak sa la mwe bal karu ni retadlil kwa na kwi kina nakwan malach chan ru ril bal mazakal hokan yo kochi pek malach tohkwan tarah konah tilji malahot el lakso el jireli kahayalyom tohbarto kulak marit kakiet ko ti hachkwan ko aban lish hikli lo plakchi abhaim at shnumeza lish ti hach yo kochi atilak tilish na shkwa kshak lipo yo kochi shper sinkila na kwan kutkwi to kaush nak malah takakien nak mahi nako kulak sa shki topil Alili kahel ak kabano malah tohwan narah malah tohoti hach yo kochish beresin kil utkito atinah chirishki hach likahel ak yochi ek narah nashkena anakwan tohora kwakit polish tiklahikli loklachab hain lako taliman kuya nakwan apan makwa hukan Karua kui tishkut besi eche ku haim malak karu tishkut besi eche ku latli na ka kwa bishki apshkush fede kobera nak chanchanta kui kwan kui poli kak asu ka ut sa shkawa nak akshush kanam anak kwan kui toho sa shki tok nishkali lik angel kwan ko na kwa talimang utak kyoko chi ati nak chirish nak kyoko chi shberi zingi lish kwa kshatli pori li lok lak chab haim nara nashkia nak inka hun napik inka hun taqet yoko chishik rikin shmanu gili kangel hun hun ut rikin li hona li at kyo chinomek ka ut nak na kwan kli serak iksirish ut mareru belah ak nakaban o chakaban khalang khalang kli rilo pali ka ushlak khalang khalang kli rilo pali na lepak malah khalang khalang kli shtaw balgo anak kwan tento rilpal chan rahun at takakun taqeti Aman mo ko choko ta kwis kebal na ko kan. Mare, kwan akso nume. Mare, kwan kontak e choko di sikri kinis kyalli ka angel li kooperativa li tento akso kabano ut rikin li honan li akso nume akwi. Aman mare, kwan skana. Mare, kwan Napal si tarah tento tapapano, napali komon tarah, napali metseo. Tarim din na tatachap si bali si usli na lebakwaye. Mareho, kunakli etali si kindi alinak malaki anilak o nakikila es malako chanru na eljeru malako chanakiru tetaw. Nagikere talaranak, kunakik na ke eljish hunileb li komon. Makwa hun 100, makwa hun 100, makwa hun 1000, komon na takon. Aban, nak nake kulak, karo na kulman. Mataka kauslanak, o nak si el, o ka kuchik nak te kulak. In ka, kao nak na kulman haan, sa shkawa nak, halang halang, kli shkaw resin kil, li komon hun hun, li na akon si sa li na lebakwaye. La este kere tal, mare kwan kesh na kesh. Akon mare kwan kesh na kesh oken malas kwan kesh na kulak cherur li shpanun ki li na lefhaim kyoko kuchi shkebal ho eta li dana kwan li alinak malas anilak kyoko chi shkebal mare kwan na kesh kawri siri pep kulak kulak mare kwan akana kwi na kesh panun li ropi sep ho na keman aban kwan komon mare hun sut mare kwi sut sali hun po na el bayak shkebal li rok shkebal li shkun shata li Ut nashpano sa shkawana narak rek asinkil bayak lishtimel ko kyoko chishkiyawan. Inka nashkaw shlana ta anta ta elchi ube khanta ta kulak shbenkwa. Malak anta kulak sa shka malak rosh lina akhek. Inka na kwan kaw shlak chirisha in hokanak makanak mankre bakyala masa shki masa shrakik. Li shkalili komun na kulak li Poya nam khaan li shtakon sa li nalet khakwaye. Aban li nakesh anu tsakal li alinak chi us malakaan nishka akhele naruta ka kye. Kuy inka te kulak chi ubek Wing at the collapse of Kamala Hoshnaher Marena Chasco, Jiruermana, Naki Chasco, Anepsis, Kavana Pinkas, Tauhun, Hayalu. Manak Anepsis, Sibari Bevshi, or Kenshet upon Renate Elchuber. Utu Analepha in an Akwanchan Rafuna, Tapasu Usicha, Sali Angelina Shwandi Cooperativa. Chanda ru natla atla holominel ta chapchuk a kuemala. Chanda ru natas ilrish usta junta etirikin li okeng li na van maza li hong hong chi cooperativas. Inka hon chak shtau wal ru ka ut tashkawan na mareko kan li okeng na kwang salikak molam salikak cooperativa. Awan kalu tak tahu ciri syain. Tekel ni zera ikan nak kuan di coko cikul di kaki zera kia maksa kal rikinaan di coko cira bingkilan nak kuan lah ini naun nak ingkar. Kauut mana? Jan sekal ru nak tak tahu ru nak analep hain. Marena kulman zeri hongkong cik kooperativas. Utkui nak kulman jan ru nak nak kos cah kima lah jan ru nak nak kos tengah. Sali hong hong chi cooperativas. Dentora takakyal ka e rezil al rezil pal chanronak chi kahonilora to kulak chi ubeh. Sa juntak e tilal sa komunil. Shmanak li angela kwa ye ma kwa re hun ma kwa re kwi ma kwa re oshib. Tak kaya juga yang tadi lah kuli batong polos ok. Baran kui kun licut kuli kas ustekok. Inga tak kaya nak kun, inga tak kaya nak kui bah kui. Ustekok. Utui je LGU ber, inga tak kaya nak kun, inga tak kaya nak kui bah kui je LGU ber. Kui kun lebih common. Stauli pal tilkish, mahelo, kuinga uspalish, kangeli para kwan den to tapal tenebambinsan shpea. Shaki, chishunili chut. Abankui hun reba komona, huachabil kuchishbano, mutashkabaha nakshtel chiubeh, ni komonil. Naranashkienak, chishunile, chishtauli rusilal, chishunile, sae blishchbol. Jishkunilep saed kwan, jishkunilep saate ila, saate tsakang, saate ukak, shman nak lahat na kanaw nak. Kunak na lebing kata el chiu chaku, mare kyok la kaush, mare kyok la hostil, mare raak la chol. Ut mare ng kata chkanap chi tsakang, mare ng kata chkanap chi ukak, ut mare akku ng kata chkanap chi ilang. Dat kwa kli ko kulahak, Tokora kakwek, utmare makwa chik lak angel tabano, tashkawanak yo lakawush lebal, tashkawanak inkashat ilan chiyus. Kwitaka kibiretan, tokbar nakoshk amkuna le, sabar kwi inka nako akon zakal, korak tentosh banunkil. Kwi inka nakat zakon lad, ko tentosh banunkil marekyal, Zashkawana kshishkia kwe tentota token, tentota tzako, ucheke usbe ima anok chak, kwisik chak chikwish. Kwanak nabiman di atin haen. Awan kwi takak silvish karo narashkiwal, kwisik chak chikwish. Anak kyalrikishka blisha chol choka chishpanun kil. Moko kyo kata chishik wal tzakal. Nak li karo shishtenep sa abin shpanun kil, karo kakhilil. Takal ta el chichabul. Udarin, na kusut iku chikchirish li na lebaka kyo kochak chishwanu kil rubelakot maak ali chahkila. renaktaka kutsku chikanakwan. Utkwan rilombre kim nischa bilal lik angel, nischa bilal iruli akwim, nischa bilal kuchanru nako oken, tani hunhu chi cooperativas. Makwan zakan nishkeman, nischa bilal angel aran, kuilat ta kaushla ut take, kenak takwisi jakchakwish? Aban kui huli komon, zakal kwanish chol. Resten ankilish komon de choker chicholomin, resten ankilish cooperativa, salió nan nakstapi, nak staklak, reshbanuki hulik angel malahunli taklak, utishte, chikwesh manaktento, in oken renaklin komonil manaklin cooperativa, takwakli utta elchuber. Kel aranakwi, la takwapinak kwan sakalanchol, Nakta o keng rikin la komunil, rikin la kooperativa, banak siyancha la chkol yo kachishik. Ut nakanao eshka komun, eshka nakakwa eshka skitzin, eshka holuminel, asociados, asociadas, sahil poyanam, kokal, chekal poyanam, nakakwi la at siyancha la chkol shatkosh banugihong ahel, nakanao nak usta erchaku. Usta taataw la lupik, usta... Tatatakwa, kusta tanong si bayak li kueh, tanong si bayak li chakiel, o nakakwil takal rusilal kun angel chichapil. Babang kwito zut e kuchik chikish, takakien ak kyal rigin shka, rishka chkol do shik malak. Kyan sa ishka wanak shu ishtakla o takakien takisi chak chikish, takla khan, mare takataw li railal, Mare takatoch ke, mare takakyok ke, kuitan kuksilik angele paling. Anakalaw garun takakul mare, chal hunak li railal, hunak li kakhel sa likapen. Kaut sa iskawanak, hunka sa kachkol, nakshuko ho. Apan, li hunak wichik na okchi sa hain, kwanak tok nakakeretan anityo ke psiholoming. Kut sa iskawanak mare, hunka kwanak at amti urikine bewa komonhan, Nakakyanak, akyanak siya nata erdik angel, akyanak kwan plakawasa lihu, akyanak te shok retali lakutan, kut akyanak siya iskeretan lak siya tkulak si akong. Moko chukata iskepal sa ah, lis chabilan lik angel, lis estenep sa laben. Utukpar na kushka makuaya malakaru takataw chirish na, Angel really common, and my quarry whole common, my quarry quip common. Then to takatout, takanau, diresilal, nak, quicha king, nakah nak nakuesta clachi o ken, chita kong, rikinch angeli cooperativa, nak ma quala holominel yokachke baza railal. Spen, la at. Manak yo kach manak inkila kwe ut khunchik manak nishka ut linin takan khanak yo kach kya baza chakila la komunil yo kach kya baza chakila la kooperativa tawang kwi taatsi lak birish aru li rusi lali yo kach tawang la at nakwanka za li kooperativa khan marinka taak yasa chko laban nish enkwa taakwil ha bar kwankat An honi mal nakatok la naas aslal por, aslal siya, sabar kikwan la kuchot, sabar kikwan la kwakwim, sabar kikwan keb la ketong, sabar kikwan nakatkula kakse, sabar kikwan nakatkula kakha. Udmare, inkan na ala sa achol, shkeba li shlok, almalak ro shlok inkil li na lebakwaye. Nukya na numeche ho kaan. Aban nakake, anakwan. Wala ke hotoku timanu rekwaye kya sa shkawana kshine shtakla uta kyana chanduta el ilak bi irak chicha ila shka komon nakkwi takak shwanu ki khun shkun tak netin kil lik angel li komonil likin li na lefung hong katiak likin li alinakut likin li batsong bolosok inkarak takak eh li etalil ko eblina ke alinak aban taka kakwisyo labang kila kwa yenga joko chish mahi kwan kile bliko mon hain inka yoko chi atina chinka usirishe manak kwal chabil kwal lokli za kongli na kishbanu aban ho etalil to okien kututok ahilakras ho hunchut likomun dina kebat sumbolo chok renak aranta ka kyan kapte mare kon lat na ka kulla eskul khunat likas na kesh kerim sa tinut chan chan tiki makash ulmanut na kesh kesh ole taman na kesh nau karu tera shven kwa shkunta etin kil ni chud chik khun ut chiri shikan na tesh kaji khun tesh kaji kwe ve na kane te elh chiube a andras ni chud a andras li etalil ni tankah kwan sali khunkhu chi cooperativas a andras li etalil ni takaso usisa shpen lik angel chirish kape lik angel chirish li sriv utkwan chik shikomun utchandu akwa ye malak chandu tapatawru nak tapatkere tal nak Yochi usak, napyochi chabilok, napyochi tampli, uchi ming, utin katak ohlak le kacholaran. Vena kwan, shtakienak usho el, malak usto el chiruli loklas chab hain, malak usho el chiruli loklas chab el, malak takak awslanak in kakwan usho el jak jiru achiab haan, jiru achiab hain anak kwan dinakota ni mankwe, takakel ka eh, renak takak ash, di parkuash kabano cha plichap shnume utaka chabi lo brasilik angel uto ilok chiku to ilok chitsul o li eta li lakwi li ati uko chak shkos valeri kin chirish li pek u li pek han li kakaya liom li pek han li kamat ka li nakasi ka li ta ah kulat kwi aman Arin kuchik na kahuntak eti li etalil haan liyak shka. Kotsak erikinak, che kahunilo, takak e bayak li kametsew. Che kahunilo, takamikisi bayak, che kahunilo, takakilo bayak amama. Pek haan, renak takulak sa arkwi kyoko chi shkaya linkil. Mutko kaan akwi li angelak sa lihungong chi kooperativas chirish li aw, chirish li kuchinying. Utko yung anakabano, takakere tal na karan mare takakul ho na kulman sali alinak ho at tuko chishkos balerikin nakhun nishtyansh pe takulak ot mare kwan ni komon shlup ze pe shlup e manash kana ot inka chik shoy li barak kwan tentot israeli na shlup awan inka jik shoken mutahan rak li inka na man sa likong kong chi kooperativas na mare kwan komon na mare kwan asosyados at yan makanachi makawachin inash chol respanukil kun li angel wal kuchik nak natiki ba man respanukil kun ak angel mare inka jik kakunilo na kulak chiko mare inka jik kakunilo na kakulupa kuna kake karwa eta kabanu han ma usilal dishkam chak tema ka nashkam chak aban par skoli pa kaushle palre komoni par skoli pa kaushle palre kotlik fe el chube ka unna singa tapake us kabanu ak o ken koche ka huni lo ut takanao nak tosh katao ni bar kwanto koche shaya lingi usta kwank li kaushinga us Usta kwankli na leminga uz Aban li shkialil rakhli na ahman Malak li shkialil rakhli komon Ta okeen Reshmi kisim ki lak angel khan Reshmi kisim ki li kaus Reshkelon ki li pek Reshkelon ki li Ieta andi kyoko chi shkultikan ki lan akwan Renak Taka am tokwar kwi ta ahman O cambie, espanapacua, espasbeitzen, asociados, utasociados, el conjunto chico operativas,
1: نجوكشتش كيوالي اول رابين كيش كي ابشكوش خد كبيرا نقوان جرولي ساقو خاين نقبانتو شي جرولي هونا نكي كي قي نقبانتو شي اخكي جرولي اقوى ديوس لطماتان نشكيها عن ريناق نقوان بوشكون كموكا سنكيا خوال هم باتنا نوميلي لقلا هونا نقبان نقوكسيجي هنشالي قاتشكول مالا نقو كنشي هنشالي قاتشكول Sale kian kalau sekut balik Hong Kong jika ush sekut balik Hong Kong China le, abang di nak mangga kau nak tak tahu tak kalau hukanak na oksimang na balpai li kau edali li nak tahu sila, tahu kian kau nak tak tahu ruci cabe li nale pakai nak abang, abang ingkar nak nak takkan nak jual kau kau edali, ingkar nak nak jual takkan nak kau adi nak jual kau seratik malah jual tak kau sila nak jual Risin kilgonan lakapan na rin sa lipog na si Bale Silal, mga kuwakaan. Ni nakakaan shteng ang kilish daush likomon linarak el kiubek. Ni nakakaan shteng ang kilish mi kisin kil. Lishka ush likungkong chi kooperatiwas. Lishka ushep iblina ke holomin re li molam hungkong li kooperatiwas. Likwanchiru li molam fede kovera. Hukanak nako uken sa leikien. Hukanak nako ukulak rakslal kutan. Rekin ishteng maga ko at yuko sa chishulti kang kil cheru rubelah ebli kutan na cheno mechak malak cheru li lola kutan hayna na kwan kiyan siya kachkol na kakil kakre tentubi tatasik ishpeil chan ru na sa komoni yuko chish mikisin kil yung hukchik angel na chika huniloh kwi takapakoli iyak to sa kong mayak likin di rahlal Uting ka taka kanap sa shpen khun malah kwi bak pibli komon. In ka taka kanap ka kwi sa shpene ebli kyo kip shkeba shko jishkolo min kilipa kooperatiwa ten toban kilak chan runak to ukeng kilak chan runak to zakong cheta khunilo renak kwi chan pilir rusila li angel li ta elk li takataw cheta khunilo na runak to ukeng Cheka hunilo naru natakyala rusilal at angel haan chapil shel. Apan, kui inga usta elk, aran na chalbayak di chakilal, kaut, sashkawanak, marikah kui sashben li kyokep si holoming, nashikli iya, utli chaali kooperatiwa di asociados ut asociadas, chanchanta kui inga shioken. Apan, kwan nak aran na chal, li kihok, li mahekwang li tochok ipchi atin ut inkanak mangkaan sa lihungkong si kooperatiwa kajalak ikatre es komon penag lao kyoko siske balik as jenapal taban po tahultiko kuchik charuhong sutakan akwan inkare takahunta etikip Rikin halanchik molam, rikin halanchik chut, rikin halanchik kooperatiwa. Lik takasik ban haan na krahlal, yoko chishk ashpali, parkwan shkabano, li parkwan shkataw. Chiruli kutan shnumechak, chiruli po shnumechak, chiruli chiap shnumechak, malak chiru ebli chiap liak shnumechak. Tento yoko chiripan na inka, ho shkabano chak. Chirwe bakutan malah chirwe bichia bakshe no mecha Nishmanun kili hong khuk chik angel Tento yo ko chia kobre sing Tento yo chitang Lik angel apan Tento yo kakwi chicha bilok Nishmanun kili Utaan rach Lita shikwi li kachkol Lita shikwi li kakawish le bal Nga ta koi bani Na Kwang li kachok it Nga ta koi bani Na kakwang li komon Tekanak sa shkitok be Nakkuang likumon te no Cheka huniloban Taka chiloke Renak yuko chish sikbal Ni kakayalyom Renak yuko chish sikbal Ni parkuan sh kakayalichak Kubelak malechiruri loklak chiapkay Yogan ni shkakumon Ni shkanakakwa shkaspezin Ni kutikaw kujikun sucheru Nakshukulak sa leityan Krikim lishteng maga ut sa shkapik Nakkuang kuchik shpancho shinukilcheru Lihonan shikete Re, rapin kitsch, ja, spusch, fede kubera.